0: Di mingi lakwe di teb da, mingi teb da thugma ri yin. Ta chokpa chayu mi zan mi shu.
1: Chu zui me da di nje ka sev thungpa ri rwa nga.
0: Nari, kaga num di na lo lia da di ri yin. Kaga num na si na da di chu deya da, chu da nyamdok da, deya nubwa tse wu. Di shuk che shu che, di ne di ri shak yin. Kaga num di ya, num yu na, chup she da na, zang me wu zhu ri. Yang kandre la wu ri. Chulek shuk che ari, di le. Chetan gilang zu tanda di num na lo le chu tu yu mi tatu ma le.
1: Naan le, lesa lesa.
0: Chetan ne taku takze chea rangdi yu nami shu.
1: Naan lesa.
0: Takze chea di na lo le ya chengvan kuyo tanda chengvan si le.
1: Kipchirpa.
0: Di na lo le kakak tanda pecha na num DT, sum DT shi. Ta tanda ina DT ngat zon doa
1: le. Naan le, lesa.
0: Onde yu di shu ari gila. Ta kore mwaram shi ta di nubi di shuk che chung te uru.
1: Lesson
0: 내주 그래 제시르시는 론니드 양은 롱어스나 롤지네 드길 디나 롤 타페샤시는 니마다 먼저 니마는 야 모든 인구도 주는 배 맞으니 여리
1: 가가 좀 배샤세
0: 니마는 모두 다 단데 모제 격제로
1: 가리 오 저바 메시지
0: 계시 교랄
1: 저바
0: 인 디싱게 길란즈 단데 디리 배샤는 다 가가 된다 지 눔디 나롤 추다네 숙체모이나 Unaansu di nyanga tsabayori, kaga madewa matse, kaga zidu zane, di kaga na lola tanda unaansu di shiori, num drosa,
1: giyik
0: tanda dinde yori.
1: Bibi ziran chishbega.
0: Zil, kuta kyaga shivu no guanzi sira, num dro raji.
1: Lise.
0: O di doya nyanga chambu yori.
1: Lise.
0: Di doya matse tanda di yori, tanda kandu shiori. Chuda ane shuk chambu chivu nunga, unaansu tanda kaga chakdir, chū tsir nye chū rikin. Kāngwē jidu zan nā lō liyā tānda dūs nūm gē shūk gē tsir gō rā lō.
1: Oh, lēs yāng, chū mā jidu chāmbā jīk tō gā lō.
0: Nūm shū gā rī.
1: Oh, lēs yāng, chū mā jidu chāmbā jīk tō gā lō.
0: Mē gī nā lō liyā tānda gā nā chū kā kā chāk tēr tī tsir nye tānda dī tē shū rī tānda kā kē shū nā shā tē fēmbāng sī rī. Fēmbāng nā lō liyā gā nā chū tānda dī tē shū rī chā gō gō chī.
1: Dī
0: nā lō māng chā tānda gā nā chū tā nūm chū yu zā, nūm chū kā yā tānda tā gī Di kukun dhari. Koi na lo liya tanda, da shui tanda shuksham chim na.
1: Los.
0: Ani kalye kalye num chik chilol tanya da, di shingi, da kanda lo liya gik di re dhwa ya, tinte chik chu chim na, onti chikri.
1: Na lo liya chu chim
0: na. Ani num di chim na, ya num di kechu karo resna, yamma gyub ya da, di shingi nga zo, gik da dun zo, ya di ku sung gyub chi dhuri.
1: Le, les, les. No. Lolo, dinte ngan zui nam gyung yinpa cha cham da teme na lo liya, dinte thong yung du sanpa da thong ngon suwa na lo la da dinte ra yu na san san ra si dinte chenggu thongwa la
0: kya. Ya re la.
1: Le se, ngon
0: ne yu. Di shingi diri sha kin la ngan zu. Kaga di chak lep, chak ter, duni ni to liya, thong nan shuk chem sha gu du.
1: Le, le se, kaga chak di dir vang kya la.
0: O, sha chai pian.
1: Los. Ani
0: sha chai pan si ra kya ka shu na. Duni ni na diri sha liya, kwan chun ju da an de ka ame na. Ta di yan nyang ka tsao shiv chi re sha.
1: Le se.
0: Di na lo liya, ne sui mang bu. Tinte nechul hanyi mangbo yore. Ta pechashin anu kaga chakdeb, chakdeba, chaklep di nini. Kwan chunga kaabina, chaklep di tanda, shaare pen shura kaabina. Di kwan chunju da kebun de kaabina. Anansu yan di che rukina. Gablo le ya ko gyabshe shio ma re. Ta anansu gyage shun shaare pen. Gablo gyabshe di karayasina, chaari. Chaaji, gi le ya anansu tanda shani da. Yan di shing ta gyage shun jing shu, jelri di. Kona nans lezen nalor shungyok tanda shantre tanda pen gyubjish mewel.
1: Oo, shwaan gilange suyan tanda lalor.
0: Oo, kaga jagdibdi gyubje nalor ya tanda kaa sumjiyori.
1: Oo, shwaan.
0: Dige ina diri kase yan shani jingyo da, tamar yori.
1: Los.
0: Di nalor ya tanda gyablog jaa da kunyamdo dus jaa zangyo luk gyubje.
1: Lo, lese.
0: Da di kesi cheshi malom da 주면 티싱이 다지 공격을 했어요.

0: 나로리 안디 추주야다 메시야디 요마레
1: 노 레스 레스
0: 디슈 원양 교수 체체 다 디게 추브체 소노
1: 노 레스 레스
0: 모든 데셔
1: 롱로 길란 레세
0: 나디 겐주 계단을 전에 길란 주다 배샤신 즉 로시 디게 제 상수는 팀문이베데 마 겹체체 계단고도 다란 차제 겐주다 수수 겐주 그기네 디 공도체 가와 겹체 안에 디싱게 만나 주다지 다 튼두 있네레 단다다 모르지 Tandi kienjo liya mota tango lam na kiewa kiya di.
1: O, chupa kiya.
0: Kiewa shun toche sikra ala.
1: Ji, ji.
0: Kiewa kiya di tango kriya.
1: Nons kiya.
0: Tine dirisha kiya. Ta chik tingma nyeba da nre kiewa cha shana. Yanga na zu di chikdo kienjo ge di keling do. Di arzi ta kandre lo ure. Di chik tingma nyeba nyo kiyo kaal tzigi.
1: Lese kiya. O. Lese, lese. Ta kisi ta malipa ni zuin che wo liya nga zu chui na lewe sa chim tingi kila ke suya na ta tangpo ti samu koya kor lam san me yang kyo pa ya. Me siwe sa chibi ina rivan la kila. Lam ko lam san me di biya pa chi jia nga lam san tenne dagne sa chi dagne pa tuyen tuya, ta tuya. Ko ting zhe chigi samu si tengi rivan la ya. Ta kila ke suya chim tingi na ya chibi ina ne zui ting zhe wo liya lam san lo tingi nye di ma ba ba. Ma ba ba kong liya kisi kila ta ta ta Genju nyung gyo sara jimbi na lam san genju lo kawa gyo rwaan gila. Genju kawa ma gyo kong le lo nyivdi ma baya me ba. Lo tangi gila ge suyang chebi na nga na zu zewaan ki genju rwaan gila. Da jiju gen ne shuyum na changzhi bao xian. O di da ti ming ki cho sunbe.
0: Cho sunbe di.
1: Genju rwaan di san fang di.
0: Pajo mo tsaay di ra. Su su di ya ma re.
1: O di nyi nyi
0: li mi dul.
1: O di nyi nyi yin bi na. Da di inji chola tewa che zin chil juu rwaan gila.
0: Zin
1: le je inji tsi besi ni chebi yina di genju na lo tsui gu me ba.
0: Tsui gu mdo lo.
1: Les.
0: Da di nga na su kya ge shun chuan bao zi la. Cha zang yun
1: gyo di na.
0: An di na lo tsui gu gila.
1: Les.
0: Lo.
1: Lo lo gila. Ani kisi inji le besi chebi yina gila. Ani ti mingi da genju liya pa kawa gyo ya pa pi ti mingi nga zu tepsi xin da lam sa che ma ya di chiyan ra jegi tepsi xin da ran jegi yuna la.
0: Tepsi. Tā kēsī kēnchū mēwā chāshāni dīrshā kīlāngzō, tāpshī yāpshādi, lō mā gyūb chē.
1: Lōs.
0: Lō mā gyūb nā dīrshā kīlāngzō, tāndā tā ngā dzō dzō gām chē mā rā, dzō rāngu dzō gām dī dīrshā ān. Yā mē nā tāndā ngā dzō gyā gā shū nā kōng dāng sē
1: rā. Ō, rā.
0: Tē gāng lī kē chē, jīm jī tā jī.
1: Bīgyā
0: dāng yā yī nā
1: rī
0: 나나조탄다 뭐지
1: 구대야
0: 어 더 도제슈랄 기라기네 디구대체 나나조 모르소스지랑 친제 아 따팅미니베디 로바메나 아니 양지 소데브차자리
1: 론스키라
0: 추준교죠마레 되게 차장로 주동제 단데 디나로리아 추주단 즉 저주와 차샤나 기나조탄다 동야디 아 디지털 인지 말라가네 탄다 디슈와기나 매자 호화사이 개개슈는 이게 다 수고 디네가 나주 디셔를 한다 옥조스란지
1: 로스
0: 개개슈는 진치 다우시리
1: 어 리세
0: 야 먼저 미부터 붙이 디게 사장 주 고제 디나로 슈디게 주 장세스 어
1: 리세
0: 내가 나주 슈디게 봐 장마치 근데 로레 天야 디게 주 天 이게는 디신게 나주 단다 아 트누미네레 tā jīk mālāk chūnum, tīmī gī tāndā chūyūk chūgum gī, chūgam gī chūnum kākāk kōnda gī lāñi tī shūwāl sātē
1: sīdā kākā
0: chūna kākāk chūnum, tī gī chācāng lō jīk jēb gīb gūdū gī
1: lā. Nō, lēs, lēs.
0: Tī nā lō lī yā tāndā kēchī shū tī ngā nā dzū chūyū chūgam dā mālāk chūgok tāndā chūnum shū mā rā kākā chūna jī yō mālā dī. Tīnē 주교조감대 변수상 어디나 로던데 즉 놈디게 장마스마 자제 사바스 제구도
1: 아 레세
0: 아니 주디게 장무소에 자 아니 자라 제고야 돈은 디진 이건 안 나죠 단데 디샤 말아 나로리아 단데 디셔랄다 로고 망고치 로고다 디신 안 나죠 단데 딘데 망고죠 gyakeshunun kongchi, logam mangbuti nana sutanda ta dike logu dike tsui bije, di buru liya ji chuda ande yumi ta jesu ta jik pechu tangbe nalol liya ji yamma kyebya ta chudike shuemebsi
1: pa
0: di suye zangmayo suye ni, ani nana zui numdinge chazan chi che ane loba gyursha yala
1: no lesse loba che
0: jikta gyursha lo
1: lo gyala lo
0: bo gyu gon nga nanzu tan da chele rang tan da mor sonye nju kunzu din da jeda ne dige chu da dige chan chan nga na slak pe ni la malat kor gi gri ya karta gi gu dom do
1: no lesse
0: karta gi gu dom nu loba ya mari
1: lesse lesse
0: kanda ma gyu da kor ta ya go jikta kor sum je shi jan la kwe dus
1: na
0: zu du ne o Inji di ta nam ju lo paam na si lakpe du su kore kip che, kore ya u ti du na, ane chun nam di ka loo che di cha re.
1: An si ne lo paa ya yu ba?
0: La re.
1: Shibay ki la.
0: La re.
1: An le le se.
0: Ta kese tingma nyiwa di, tingma nyiwa sumba, kese paa yu na, yang ji kore kip tuam na le, yang pati shin che, ana su tanda ma la na lo ne, ji jada jada arwe ge sur ta, ji tak tak tak tak
1: si,
0: ge senpush kip kuri. Ta di na yang kali tanda di re. Chunalol jik diyo rwa dhan dhan nanzu chimada dhesh mangbo shiyo ma
1: re
0: dhige zangwa ma chungna ane di nga nanzu mala nalol ho le dheche ane di nalol ya dhan dhe di gili ya chunum dhosada dhige ka dheche di nalol ya chimada dhige ka dhe ane jik diri
1: inji
0: mala dhe jaya ki
1: Inji di chola ti rwaan gila.
0: Nari.
1: Anze yinbi na inji stu ta langho na lo ne mara chenpu kechi shu si tingze chi yin tui samba. Pechen di sui ba le joson guro zhuyu giri.
0: Joson os zhuyu gila.
1: Lons.
0: Ta di na lo ne gila anzo tanda lo geba di tukshu ri. Ko na lo chu yu gui gyo yu na ta chi jala kartu yu na gyo gyo so ya. Ta chi gyo gyo na ta
1: ti shing duur ta. Gu ri sung gu duwa na.
0: O guk shi giri. Shuk chenpu shi giri. Di gila anzo ta chu chenpu yu na ta chi mori geba da. Nde niya ne zu lo ga chirwa.
1: Lo chirwa na.
0: Tishin chukili ya jik lo shi che chu chenpo mewa da moja kyun tishin tisor kyun mewa shuwa lo gyuni payam du ina.
1: No, lese.
0: Lo shi chaiba shuwa ta rana sha sha gu.
1: Lese, lese.
0: Ta rana sha jang na su ta jik pa chuyak tapsi da tishin lo ma pa wa bigya dan chi an chosun chung shur cha.
1: Lese,
0: chola man chuyak. Ho,
1: chwa la gyan.
0: Chu tu yu se lo shi da kato di ching ma re gina. Chola du ma re.
1: Du ma re baya gila.
0: Du ma re.
1: Lese, lese, lese. Da lo baya di, da che na nyinga chenpo chi rwa
0: nyinga chenpo cha cha
1: le
0: kya cha gup chu tse ta nga zo lo ting mo nyi sun baya di ane na lo guk sa da zho son mang gu shu
1: le si yo le se zho son le tui wa che che rwa nga lo lo le si le se lo to chi gila nga zo le chen chuk chi ba gam si zam si tu ge ne ane gila nga nga zo shun chu le we na tui kusam na ya yu na la gila lo le se to che na la sun zho na gila
0: le se tine di si ya gila nga zo tanda chik chu zhu che pe cha zi na da pa la nga su yul pi kya tan che ane Susu abzu shik ta chwebaa rishi o chu zhuishe loo shimu loo shi taak suna nam yu gilaa anzu tanda mala karay chi mewe.
1: Oo, shibaa la gilaa.
0: Di maa goa che, tanda kyaaray shi wana kongji lu shin chi si.
1: Oo, shibaa gilaa.
0: Di maa goa che, di naa loo laya chik tela ta chu lomba chaadu ka shi tena. Di lomba chaadu na, ani chu jibi tingi ri.
1: No, le.
0: Chu tangbu do oote ne zhu yung guwa la.
1: Oo, shibaa gilaa.
0: Ta kisi di kamjaan ri do na, yan chu zhu yu maa ri.
1: Le se.
0: Chu be tim, ta timba ina yan ko shi. Tanda nga zu chunam luksa da, dine zu yung uraal. Handa shui gil dhugu dhugu tanda chik, chui tagadze, kola yaa chega yu zi na, chui chik zu yu bina, awa dine mish zu se wama.
1: Kare dine, rwa
0: gila. Mala kare dine ya.
1: Lese.
0: Di diri gila. Kande lo nga slo ba di, ku uk di yaa jib che di u gori.
1: Lese, lese.
0: Handi gil yaa chui jib na, kare di lom jan cha di gila.
1: Lese, lese.
0: Di gil yaa kare di lom ba cha do na, hini chui zu bina.
1: Dengi.
0: Dengi ka chong da chi xia.
1: Lo lo lese.
0: Lo.
1: Lese gilan to jena la.
0: Lo.
2: Nan baba.
3: Oh, nang ama.
2: Ta nam si chua ro chi, za zi xin te zo mo si si cha yung gi.
3: Lese, lese.
2: Nan baba ngay ni, ji li na la, cham cha chi che. Jam nye xia bru chi, cha kwa chu ge.
3: Oh, tak ta ri. Sho le nye, mo cha num je lu.
2: Mata tangu ma ri, nyok cha cha ro ri. Tingsa mata ma mbe ka la, xa sa ka kwa chidu, tuen me num chwa la ri. Yuk xio. Tile, naang baba nga nyi, ji ju lang go de je zho.
3: Che za. Naga amra nga xe ya le, yung chen duwa. Mi chang me, ge ho nyung zi da.
2: Riba.
3: Ji ju lang go na la, mang zi de bi la. Shung lam de, yang si si cha mong e seng pi.
2: Rwa?
3: Ma se, ku yu e, ba zo su ya nyum si la zhuk shu
2: wa. Rwa?
3: Na ga amma, chang bo xie na, nga e, mo zhi da ni si la du min du.
2: Ya wu ke zi.
3: Da qian na, amma nga ni, ji ju lang guo de jie zhuo.
2: Zhuo zhuo, ji ju lang guo de jie zhuo. A le gu a nang ba ba.
3: Ya, nang amma.
4: Ni
1: 结果了满长熊的也不远。老，那么人家，我那组突出给金白听的，真主贴这些为了参加那些，让我那组见面来参加那里啊，接巧子，跟突然了突见那熊人了。老，
0: 多谢。
1: 那人家学点家伙了。
0: 老，学。
1: 老。

0: Hey, so so how goy be? Na am ju so kap shen na yu do.
1: Muti che na tine jiri thoni na shubi nima shibi sendo kongke na Tidinki li zhen zho kyo miya jie chola na zho chibi gila yong li na chamdi shu yi Kuibia yi na shogwe chone kumdi chamdi shu kyuban se na chibji kye nam gule khansu shu kyuban se Tidinki che yi di na kuibia le ro ula nam lingge yong la piyo na yi na Kanji te li na jish di li yong be mundu shu yi Chale na du yi zham na gyu chen gu ya shu ya yin sti na sha Tine na nam chung shibi sendo kongke yi na Zho kyo mba shogwe di li Tidin yi na samki songshay di yi na namo ki pa man yong li na toksim chob yong be mingdu shung yi. Tidin yi na nyang punye zho kyo mo yong ta le ji le su mi na yong la pyo ne le se sambo di yang to yang zi yong be mingdu shung yi. Lu shay di yi na rangi pa yu rinpo zong chi wa sang jis ling chong zui na shu yu be bing chi yong la yi na pyo ne ma wo lo de na gu su se tan cha wa lam zho kim sang chim di nimi zi di yong be zi si mingdu shung yi. Chib ji chok chok pu chung la tang tang nang si sang wo chui go dong xing yu be chok bo 这是了这里呢票呢差里呢就一生能够成功输给他过数了突然的人呢也让其他里呢过来看守输赢挺重点事情呢下了那现在呢给下面呢留下来这支续呗阿面通过随便送下点连度真心拿的了

tabi shugu tanda kenja yus, kenja sha yus. Ta korang tindi she yusari te. Ani che zangda tanda kenja mendu seji, kenja sha gu mendu seji. Ani korang di gongsi tida drawa jena, ani chimda tunga mes. Ani da di korang zo siya tersha. Tani korang zo shenda siya ji karayasana ta kenja di ani lo juya ge tabi shugu ani kenja di Jitang chib na tuyu tenki mebi kenja ala chimbi shugu Ani korang oni shib na gongsi ki jawa tenki che sabri Ani gongsi ki tanda da korang da jawa me saya di Chamda tuyuma mara saji Ani tindri ya jar shugu sarwa Da jar shubi korang nang tu Ani chumkang ki Da da chumkang ni ju Da tanda chumkang sumpa li gorwa Di nge zo dupju kanji chin sabri Da jitang chushi di sebo chong sabri Di yindu ane tanda kaba tiki ta chungkwaan la kandre chi ya kenja kare tre dosa na korang ki pangta kare tre dosa na korang ki ane nidu nishu tsak chi ulo dawa kubi chi chi nyinga te ane tuyu tenki mebe nge zu kenja saya chi ki yikto ki kenja chi ya chungkwaan la tre doa te tre yendo ane gongsi ki ta tiki kenja ti pangta zhu mes mandra yu jimtsan kare sa na gongsi ngono shebe na korang ti kenja ti shanyu mes Ani di kenja di korang ki, ane susu ki, da korang tanda tsenpa ji ki uchi riba. Ani di ki wangja di pechu tangji karayasana gongsi di ki tezi di korang la bini yuza korang ki shugu ane zunso xie xia ju tenze ji riz, ane ke lengi me lup xia. Ma zi ba, ane gongsi di ngoni xie bin na, da gongsi di bai di yinsari, da lega qilu qia tang zanzo bai ya boi xari korang chu ki kenja xia bi korang nang tu. Jik chong chen zhe ya da ane yashu ma nang chaya tenzu ganga ya bu yu sari tenzu ganga sento yu sari da yin ne gaba diki di sento di mi tenya yu sa marwa di yin du ane kenja di bo jik yon je ane tenze zhe ebe na da di kenja ki chumtu me ba da kona zu ken lenge me as gongsi tenze xie yu sari da tele tene ane chungkang wo ni xie ebe na da kenja tengo nere ya zun ma ri yana kenja di tuzu kadu xiaomi da tere tenki che go du ane tante kaba la da jirang ane te la jetum chiyas jetum sana karsu gol sana da jitang kenja kaka te zat nang da yu sama ri kaba gongsi di kaba korna lega che yu ka gongsi di re esa da yina di kenja kanka da mi te zi gyab ki tuzu dang xenda tenzo ane tuzu kanga la taksi chiya yore te taksi chiya je ane kaba tuzu gyab du mundu te daya yore desha da tenri kola simri che kwa mar tanga rangso da jizu ar je chin tenri ar je chin zang te taksi che tu wore dike e yin lab du ane kwa san di chiga mayas che wu maris kare sana ane kwa rangso gongsi ki teze yus ane kwa rangso gongsi ki gyab shan jo res ane xie yu sari da gongsi ki ane chungkwaan la ji pangtao su da kari ya jidu su na ji di ane tanda teze de gaba korang lao bina yu ba riba ane korang wun xie bina da ji teze gya tuya ki ane cha jen tete zu hui ba tenze pangtao ji yi jidu sari ni ba di ka jidu su na di ngon la gongsi di ki ane nge tanda du li xiu bin ba gongsi di ya xin da gongsi manja ba leka kari qin na ji chum tu nung tu qin ya gongsi ndi ji sari ba nge la gaba di da ge zai qin yu di gongsi sento yu sari sento di nang lo la ane gabi kari xie tu san ta kenja xia ma xia qio si kia wa ma ri xia wu ma ri ane lo ju ni sim cha ba riba xia rita ane shugu ta chirang chung nga dini ane nga da leke ki jawa ta tsam xia ki yin sa lebi na ane chinchu ki ta jie tu ma ri gang ni ane ta jie wu ri xia da ta dindri ki jia xie bi ki sinto dindri ya jie wu sa ri ta chia zang ti jie yung du ane gongsi ti ki ta tang xie bi na ane tante gaba korang ki ya chungkwaan la jie bi ki bang ta ta kenja jio riba ta ta korang di ngu xie bi ki jia tun zo bi kenda qingpo ri xia si tenze jing kuwa lingi yusar ba. Di tenyo de da chungkhaan koreen thangpo yana da koreen nipa yana da gangi kari ngonzi che to sana gongsi ki tanda konaan chuki da chungkhaan laya shubi ki jia tenzo long da tuin ba. Ani taha nang si ki bangda ki jabcho che tuu tuu che zang tenla tenne ani kaba da gongsi pa da lo ju ge chabi chugu ani tenze kenja xa mendoos kenja xa mebu kongto la xe ge yinis di tenge che xa. Ta nipa di kare san, ta kenja xa mebi yina, ane kare xe gir san na, ta nganzu tanda ngezu kenja xa jore, ngezu kenji jacham xa jore, ta nganzu jacab la, di nang lo kare xe gir san na, lo ju ya ge chab shugu, ta gongsi tina lega xe jore, lo ju ya ge chab shugu, ane ta tuyu tingi che bi ngezu kenja tenze je la ngonzi chigi yus, ngonzi chigi yus xe gore, ta ngonzi chigi yus du, yina kenja xa gu ma re sik me si,

0: Tilingi Namarik Zuji Benantena Mutu do Sakchagi Gor, Yamji Shogini.
1: Yun Din!
2: Oh! Rani Gyogu Shoda! Kali Kali Chiji, Rube Tinje Sushdu!
3: Azi, Rani Tinje Chiwa Chalu! Chiwa Karuto! Nga Guda! Adine Ya Kali Kali Yonamudo! Kale Shibji Kogi!
2: Ran Chiwa Dogmudgwe! Rani Chiwa Shibji Togi! Ta Gyogu Chida! Gyo Chimbina! Amlak Suenabe! Shela Di Gyogu Saya Yoshi!
3: Yunga Yunga! Tange Gyogu Yongu A! Tengi nele rangke rubelia yan tongju tinte tu chiya yo mari. Tengi nele rubeta ribon yin gyonglu jindu dandu le. Nyele ribon di gyogu jotu nele. Inele tamde ya rubeti ngangyu ringgu da kali kali je chinza. Ani mixte ya nyele leb rubo. Che zang rang rube gobu yone tongju tinte tu maji ungo.
2: Cheza, mesi rangge dinje se du, nganzu dinje nologi, jisi namgyu kumbu kibdu misi gyogu yubi yine le, murangge kumbu yetsi gyog, yaha maa gyugsa le je yung, geji se, dinje se je, le ya jie mindumu, wune yang kase kali kali chimbi yine le, ya susu jose saji deya le tu yo zhisi ba.
3: Cheza, che, diyan susu lo zijik jim chalu da, dugru chijun le, jiwa shuk chimbu yor da, Kashi kumbu gyogu yunele, duyuli shoje chi, ani yang zemu ziya da, yang kale kaje nye su kip degirubu. Yinele, rube nangshi kili kili chi nele, tamde ya sajali du, duzi takdali ya, kele chi tuuri.
2: Che zang che, rube sadi dindris dudu, tondole longsh dala ya che ayu samsang rishduwe.
3: Che zang che, rube di ngangyu rindo kabu yube maze, Tanto rube kebe kagi rukwa dijida mancha shimindugwe.
2: Jisha, tanto le tingsami kashege susu nali ya rube di sugudumu.
3: O jisha, kasi nye kele kanzu chongbe acha lao kunzu nali ya rube chinchu dinte sumze susha tanto de kanzu je kalata dinte diga chimbi.
2: Che zang, rube sa di une ya ngangyu jingdo kawus che, soshdani kimdo kawu che mindu.
3: Yang rangke dinte slop du zimba. Kasi nge chinche nane, nana sube rube dinte jige, buku dita kuni zemu zidu, choto ya sotye kutuwa, tayang sotye takchu zisha.
2: Ale, dachi du dinte imbri. Che zang, dinye le ya sengyo nolo le, rube kachi misi nana soya yub yine le. Kunzu, kasi yina, xe jikta dinte sugu yu zang, yang sotye le unen nubu yub zha.
3: Che zang che, tando rube gebe dingi shubdi yina, kunzi kangbu nangshin che, rube nyi kudu dina zuyu chugudu gu, dele yam chenya jirisha.
2: Jisha, tingmu chishda, ngani mi nginchi nolo netudu, rube du kukyo che mu gebche, shime jo samsam rishichung. Yine le, tu zu lak chimbda, marange godi kali li gyan yon, dine kangla dige gyan yon chigdwa. Che zang, wune yang chub chabshche, sokcha shen dada manja rishdu.

tenzo kanga sento yo sari ta yene kaba di ti sento ti mi te ayo sa marwa ti yindu ani kenja ti bo ki yo je ani a tenre te be na ta ti kenja ki chim tu me ba ta kona zu ke leng me skong si tenre se yo sari ta te le de ne ani chung kang won se be na ta kenja tong ne la zu ma ri ya na kenja ti tu zu ka tu xiao me ta te le ten ki che ko tu ani tante kaba la, ta chirang ane te la jetum chiyas, jetum sana karsukor sana ta chitang kenje kaka te tsa tina ta yusama re kaba gongsi ti, kaba koran rega che yu ka gongsi ti re esa. Ta yina ti kenje kanka ta me te tsa gyabi ki tuzu tang, shenta tanzo ane tuzu kanka takse che ayo re, te takse che je, ane kaba tutu gyab tu mudu te taya ayo re. Te sha ta tenri kola simtri che kwa marta nga rangzo ta jizo ar je chi, tsari ar je chi zang te takse che tu wo re. Tika ee ee labdu, ane kusin ti chi maes, che wo maares, karasana, ane korangzu gongsi ki teze yus, ane korangzu gongsi ki gyab shan jo res, ane she yo sari. Ta gongsi ki ane chungkwaan la ji pangtao su ta kariya che to su na ji ti ane tanda teze te kaba korang lakbe na yue baharba. Ane korang wun she bhe na ta ji teze gya tuya ki ane cha chen te te zuhui ba tante pangtao ji yi te yo sari. Ni ba te ka che to su na ti ngon la gongsi ti ki ane nge tanda duyuli shu bhe ba gongsi ti ya shen na gongsi mandra ba leka kari chen na ji tum tu nung tu chi nye gongsi nri ji sari ba. Nge ala kaba te te ge se chen yu tu gongsi sinto yu sari. Sinto ti na lo la ane kabi kari she to san ta kenja sha ma sha chos keo ma re sha uk ma re ane lo ju na sim cha bari ba se har ta. Ani shugu ta chirang chung nga dini ini nga da leke ke jawa ta tsam shaga yin sa lebi na an chinchu ke ta jie tu ma ri gang ni ini ta jie uri sa ya da ta dindri ke ja xie peki sinto dindri ya jie u sa ri ta che zang ti jie yung du ani gongsi ti ke ta tang che bi yin na ani tante kaba korang ki ya chung kwaan la jie peki bang ta ta kenja jio ra ba ta ta korang di ngu xie peki ke ke ja tung zo pe kenda chenpo re xa as tenzhe jing kuwa lingi yusaru ba. Di tenyo de ta chungkhaan koren tangpo yana dha, koren nipa yana dha, gangi kari ngonzi che to sana gongsi ki tanda konaan chuki ta chungkhaan la ya shubi ke jatun zu long da tun ba. Ani taha nangsi ki bangda ki jabcho che tuhu tuhu che zang tenla tenne ani kaba ta gongsi pa ta lo ju ge chabi chugu ani tenzhe kenja xa mendo si kenja xa mebu kongto la xe ge yin si te tenki che xa. Ta nipa di karisan, ta kenja xa mebi yina, ani karisirisan, ta nganzu tanda ngezu kenja xa jori, ngezu kenji jacham xa jori, ta nganzu jagabla, di nanglo karisirisan, lo ju ya ge chabu shugu, ta gongsi tina lega xe jori, lo ju ya ge chabu shugu, ani ta tuyu dingi che bi ngezu kenja, tenze jela ngonzi chigi yus, ngonzi chigi yus xe jori, ta ngonzi chigi yus du, yina kenja xa gu mari sik mes, ta 내가 진행하는 시비나 다들 좋은다 코나나 벌써 야고 생로치 아 당한주 공식이나 내가 제비 쉬고 다 공식 간자지 이로 소소디나 공식이 내가 뒤주주로 간자지 치유메 다 등주 등주로 저 제메 봐 내가 제비 쉬고 인지 민지 아니 이도 그 괜찮다 샤고 거레스 디 아니 초닝게 에든 챔게 컨트롤 제베게 왕자다 원게레스 학파트 은 나랑서 되니 조시 티 나로이나 아니 내가 진년께 단다 까바 코랑 들 잡죠 치고레스 다 코랑 들어 받단다 겐자 생년 겐자 샤도 문도 수도 겐자 샤도 들 라카지 제도 겐자 티 첨도 튠도 문도 단년께 디 쳔바티 그 우치르 봐 다 디케 우치 지게 아니 겐자 마샤바 이토케 겐자 마샤베케 아니 수수라 chimkanki, ane nyinka kazi yomi, di me shenda da manja baki, ane ha kuwar ba. Ane gongsi ki korangla ting mangbo, ta kenja shaadong, du zu lo ju yu chabri, inay rang kenja, nga zu pala, ando kenja shaana ya yori shaagori su du korang shaagwa mar ba. Korang mashe ba, mashab sheje. Ane dila ane korang susu ki, ane no ba, di genchi di susu ki kuwar is. Dila dene, ta gongsi ki ting mang kenja shaagori la, ane korang ki mashab che, riba shugu ane ya, kenja korang da ji dengi zuma re shige xe imdo da ina kenja zuma sopda ji ki yung du di chungkwaan ki jabjo meba di korang tangpo nyim jia ke ane da kenja xa mimbi kundo xa je ane gongsi ke da korang da kunyi pa ke nge zu ke jawa de meba sui ba da di cham xa ba di cham da ma tu ba ke mdo si che zang ane korang muntiu di da choshi da cham di korang xo de xa da ina kenja tsam xa tsabu xugu da korang la benjo gangi ane kasab di sik jaya wari teta jay xa gruba chamgu tebe nang da cheji korang

tenpa yore, lo ju ya ke chab shugu tuyu tenki mebe ki nge zo kenja re siji, ene ma shab rwa. Te yindu, ta tenze junji cheju mundu sarwa, benchana ta nganzu di nala zo shuwa de kari insan tuyu, nganzu ki kenja di naga nyi yore, jik tuyu tenki chebe ki kenja. Benchana nganzu.

0: dina thama tini ngaji bone jimi do ni aja ran jubo yuna khonzo thangma ya thama ma tini sik labda ngaji bone thama ma tini sabachi ti on yu gani pomo chujo thama tini ta jo yu ngo
1: wo zi kiran tin je ngani
2: ya bo aja ran khonga so ya da garda ta thama me tyo se shi
0: a ji da rani on ya ya thama de ji shi tin chu no
3: 闲了三四千年，迷茫不总些啥钱儿，洗他妈去了啦！

0: ala yaguro kosin sin sim la bisho ta ji yari khuyi tang da nang khon tu le bu yin le wa ja xue yin
1: no
0: no hon a gu xin nang
1: no si ni cha go
0: la to ji

ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁ
Hazar nam ti du. Chuzai ma xue ang chan chung ni ta. Chuzai to xue ang chan yi zi xi para. Sam zhu zi le qia wu chung wu pe du. Chuzai ma xue ang chan gu ta. Chuzai to xue ang chan ni xu para. Nak zhu ru zhi mo mu bu ku du. Chuzai ma xue ang chan xi ta. Chuzai to xue ang chan zhu dun para. Chai yi qu la tu zhar pe du. Chuzai ma xue ang chan chung ni ta. Chuzai to xue ang chan ni zang para. Nie dong qu la qia wu chung wu pe du. Chuzai ma xue ang chan chung ni ta. Chuzai to xue ang chan ni zang para. Sengi khabab la zhima mo bukhu gyu. Chuzai ma xue ang chan chuk ji ta. Chuzai to xue ang chan ni xu para. Kharu qu la zhima mo bukhu gyu. Chuzai ma xue ang chan chuk ta. Chuzai to xue ang chan ni zi dun para. Gezi la qiap chung wu pu gyu. Xia la dang hu la zhiba xi ne nga par ti gyu. Chuzai ma xue ang chan xi ta. Chuzai to xue ang chan ni zi xi para. Bo shen la qiap chung wu pu gyu. Hu la zhiba xi ne nga par ti gyu. Chuzai ma xue ang chan chuk ta. Chuzai to xue ang chan ni zi xi para. Xian za la zhima mo bukhu gyu. Chuzai ma xue ang chan nga ta, chuzai to xue ang chan jo ge para. Amdo ru zhima mo bu ku gyu. Chuzai ma xue ang chan sum ta, chuzai to xue ang chan jo nga para. Dam xue la zhima mo bu ku gyu. Chuzai ma xue ang chan tun ta, chuzai to xue ang chan jo gu para. So zong la nam ti gyu. Chuzai ma xue ang chan chu ta, chuzai to xue ang chan ni zi ji para. Lari to cha pa gyu. Chuzai ma xue ang chan xi ta, chuzai to xue ang chan jo dun para. Deng jin la zhima mo bu ku gyu. Chuzai ma xue ang chan chu ta, chuzai to xue ang chan ni zi qi para. Lo rong la zhima mo bu ku gyu. Chuzai ma xue ang chan dun ta, chuzai to xue ang chan ni zi sung para. Mar gam la tue zhar pa gyu. Chuzai ma xue ang chan chu ta, chuzai to xue ang chan chu dun para. Zo gong la tue zhar pa gyu. Chuzai ma xue ang chan chu ta, chuzai to xue ang chan chu gu para. Zai yu la qiap chung pa gyu. Chuzai ma xue ang chan chu pi ta, chuzai to xue ang chan ni zi sung para. Bo mi la tue zhar pa gyu. Chuzai ma xue ang chan chu pi ta, chuzai to xue ang chan ni zi dun para. Mi lin la tue zhar pa gyu. Chuzai ma xue ang chan chu ni ta, chuzai to xue ang chan ni zi sung para. Gia zhar qiap chung pa gyu. Chuzai ma xue ang chan chu ni ta, chuzai to xue ang chan ni zi sung para. Nan ga zhi qiap chung pa gyu. Chuzai ma xue ang chan nga ta, chuzai to xue ang chan chu zhu para. Yang zhi qiap chung pa gyu. Chuzai ma xue ang chan gu ta, chuzai to xue ang chan ni xu para. Nam lin la qiap chung pa gyu. Chuzai ma xue ang chan jie ta. Chuzai to xue ang chan yi zi ji para. Teng li qiap chung wu pa gyu. Chuzai ma xue ang chan dun ta. Chuzai to xue ang chan ju dun para. Pe li qiap chung wu pa gyu. Hu la zhen bu sum ni xi pa ti gyu. Chuzai ma xue ang chan nga ta. Chuzai to xue ang chan chuk sum para. Cho na li qiap chung wu pa gyu. Chuzai ma xue ang chan nga ta. Chuzai to xue ang chan ju pi para. Nyan lam la qiap chung wu pa gyu. Hu la zhen bu sum ni xi pa ti gyu. Chuzai ma xue ang chan gu ta. Chuzai to xue ang chan ju zhu para. Hun zi qiap chung wu pa gyu. Chuzai ma xue ang chan chu ta, chuzai to xue ang chan chu ge para. Bie gong la zhima mo bu ku gyu. Chuzai ma xue ang chan xi ta, chuzai to xue ang chan chu dun para. La zi qiap chung wu pa gyu. Chuzai ma xue ang chan gu ta, chuzai to xue ang chan ni xu para. Nian mo qiap chung wu pa gyu. Chuzai ma xue ang chan jie ta, chuzai to xue ang chan ni zi ni par jie le du.

zizhuo zuo dang nyam tu, ming mang tang diw zi zi se do xiong te da tong gup, reng yin ni, nar ma sun be, qi ba jing yin be, cor wa gyen bu ri yang, gye yong xing. Tu gup tir, ya tak be, qi be sam lor, tong me pak cha jok dang tang, cor wa gye dang la, zi be gyen zhe ba tang, tang da tang den ne min zha wan nang di, ngar tu, qi ba cuo, ring gor nyam tu ruk di, na dam tang, zhong dam xue ba, xiang lu len ba, lak zi tang, ling men so ki tu da we, Nekshu chungri tak, ki jang tang jian sen ki karu shio wa nyung nyung min dup. Nga la lu ru shi be, ming nyan pa shi kyang, tong nyong yu. Hini, long nyi shu yang lun ki nyi shi ki nyin tu yin la. Gyan pa tsu da la guri tsu ki da be, ming shen shi kyang ri. Tiyang, nyi shi nga tang chung pa nyi, lu gu zi wu yin be, lu zir tak da ma song war, khwar zi la yin ne du gup. Namu ha jang nak jing, chak jar pa be chi chu tir. Lukyu jengi dorti, riulu chuk dun zamsik, jengi karu shorsong. Genpatsu, kyu ni kanzu ni lukyu jengi rjokhen ki luksu lakmawa reji, gabgyu nawa am, lukyu shibati, mingtu tokpa yin. Payu tu libe nin sunbar, nikse ki letun shen mebe, rizikbar songwa yin. Nga rang yu se lungpati, yarza gumbu tungi yaksa tang. Gitsar chi se sa kyun che sa yin be, su su lung be yu mi zan ma se. Chong zu shen da tang, shang tang zong ka shen ki mina yang bor chen yong ne, yar zi gun bu nyam tu gu tu chi gin yu. Ti ni mur, yar zi gun bu gun ne nin sha si chul hak chin sin be, sa cho shen da ne yong we, minam su su kim tu lo sin ba tang. Ri gang du yar zi cun yu chi gin mi chang ti zan mang bu la mi. Gashie yuban ni, nakchu zala ngamba xin, rishong khangsar cunyu che xindu. Mi mangbu xi ki yarza gumbu guji, bangka mansu bar rangkar xadu. Sa jing kwa le bang ne canglong chung xin, sa ki yarza gumbu gising chebe mi bu xi la cunna, tedar che weba mengi mu. Wengyang, jikden ki kabir, che u cerman la cha xi ki. Tenyang rangza rangxie ri, cheba xin, mi yongwe nyeba mindu nyamba am chung. Siri tang ngui ri dong le lak bei reng chung ki ngwa jang ri long song gyop che gui na. Mi ri ngwa ri ne chak bar pa bei gin ri kur tu dek di, yar za gui ji. Chung ngun zam yin yang bang ka sub di, lar yang duen lu ji me ra di nu bu tuen gi la ri wa nen bu gya ba tang. Lu dun Xi Jinping ki ngwa jang ki ri long ni, siri tang ngui ri dong le lak ji song ba xin. Jang do ki kur yu song gyop che bei gin ri du si chi sab du tang di. Seri tang tongje riki qishun tang, kyunpa nyingba so, rangkar yukxiaba yi na, jingne rengchung ki zazishin la nuzi che wa tang. Nyi ne ti togdu chotu chebe chukso tida ki, kikze rik se di, gyuma ga ne shi zowe netu mangbu tuen xin du be. Sanmi ki tunru ta la cun na, ceso la parche lakbu shik tang, chukri ki dagu chor cun na, zhokle ki nyamcha xin xin minam nyambe, cun nang genbu ri chung. ngan zu pa yu ki kur yu ni rang ye ki nang sa kha thang dun na tim ju ki lam kha thang pa gam jing ki thok si khang ji nyu chup chong le so ta de bu the zam min na yang rang sa rang yu na sa ki do ki ki mi bu nam be tha par thu cho we ka nge la ma jin bar thun ji tup shu chi ji ki le la jun xin bang ar den ba mi mang gi du xi zo r jin be guan ne tang tang ge ge ki xi rim le thun be na we gyu ju guo yi thang wu ju ga ju xiang chong tar ge suo ki che gui tang le tuan la ta ji du xiong nian ge di mang zuo ren xin ki ri zhe zhen dur tang rang se zheng yu ki sui gun ri ne gun jin ma nian be guan ne tar ge kong bie dong wa tang mang zuo su ti da la ji qin tang ga mu qin bu nim shu che di cha ji su xiang mong de wo de bu xin de min na mang bu suo yong che di luo ren ne luo ji nam sa la wo de bu gun duo yang ha zhang qin bu chong du be sim nang ga zuo bang mi chong ngan zu yang ting rep ren xin jian tu ka chuo di jim ju lam ka tang wo suo jian jin ki nyu ji se zu cha wa tang de chen suo la sim che me ba suo yu na jin de ki ba la ang nian ba xi jian chong nga rang pe yu tu ni sha ni shu la de ba yin me gun de ren xin ki chu lo xia dong tu ba nin chang mang bu chong ma song wei nin ti da ji jin la mang zuo nam gui shu tang le zu me ba ting xing jia Yaki tui kim ki kangba zesu tang, so le cham xia du la.